0: ko iba laban ako sa lunga bang. Murante sa luko nga bang.
1: Nanala niya. Kita ka sama bangsa. Berbila bangsa.
2: Tujuh ko. Munyi ko inay ko. Semua pengrami kita sambut.
0: Tol. Ali excited ko gawai lah.
2: Pagi sayo araw. Dile sayo lo tuo. Lawan ubay sikat. Berapa semua nanti?
1: 10 ringgit.
2: 10 ringgit. Au.
1: Mari gawai.
2: Gawai.
3: Oh. Hari malam kedini hari. Kisai berami tiap hari.
4: Tajapan penatai kita indak sebaka. Tang kita tetap berkongsi bahasa, budaya, ngau ati tiga gagal.